n'abalị a hụ na kamgbe lụrụ di, kamgbe lụrụ nwaanyị, onweghị ihe na-aga aga n'ime ndụ gị. Bịa ọkụ fera ka na-eji anapụta mmadụ, maka ihe onye ahụ bụ bata na be gị ka akụchi gị. Ọ wụtụ aka Ahab ji na-eme ọfụma, ya lọta Jezebel. Jezebel bịa kụkasịara ihe niile nọ n'ụwa. Onye biteziinụ ya na prọfet Elija ji enwego okwu n'ụka. Elija gwa ya sị ya na Chineke bụ Chineke asa mba na nwaanyị agwa nwaanyị a mere introdus, nwaanyị akpọpụla ya ije, nwaanyị emepeela anya n'ọkwa ya na-akpọ Baal, Baal Asdod, n'ọha wụ Chineke kacha Jehova. Elija n'ọhapụgodo ihe ahụ, Elija gwa ya ngwa na anyị ga-ama Chineke bụ Chineke. Mmiri agaghị ezo n'ala Izrel tutu ruo mgbe m kwuru ya. Ya sọ ọwasị Baal ga-eme asị ngwa na Baal uruchi ngwa na kpọnụ ya. For 3.5 years mmiri ezoghị. Ihe a bụ laghachikwuru azụ, gwa ha nwaanyị ya kakwuru enyi ya nwoke, wụ onye amụma Chineke, sị ya nna gwa ha na m n'ihe anyị na-ekwu eziokwu, eleni ihe a ga-eme, biko kpee n'ekpere ka mmiri laghachi azụ. Elija sị ya ngwa sọ mee m ka ọrịa dị ka anụ mmemme magic, ngwa ka anyị gaa n'ugwu ebe a na-ekpe ekpere. Ha na bọsụrụ gaa n'ugwu ebe a na-ekpe ekpere. Mgbe ha gara n'ugwu ebe a na-ekpe ekpere, akwụsị mere ka a mara na nna gwa ha kpere ekpere ahụ ugboro asaa. Na nke asaa ka Chineke mere ka urukpụtụ ha ka ọba aka mmadụ si na mmiri na-apụta. Ya gwa nwa nga PA ya na-enye aka sị ngwa ga jiere m ihe abụ nọ the other side of the mountain, si ya na ọba aga chariot ya na ọlawa na mmiri na-aga izo ka mmiri ghara ịma ya. Mgbe a na-eme na ikuku ebido na mgbada gwara urukpụtụ jie ya alawa. Ọzọ ebe ahụ wee ahụ the issue, ị mara na nna ikwu a chefuo the prophet of God. Okwedị nwedị ihe ọ chọrọ ime ka ọ mara. Ọ sị, oh, man of God, ka ị na-asị m lawa, elekwena otu ị ga-esi ala, elekwena otu a ga-esi eme, ime gị fasị ka gbechi nye gị ga-erikwe na ya. Ọ gwadịghị dị man of God, ya agbapụ ọsọ lawa. Ị ma na o nwe ndị nwere ike inye na aka nyerecha ha ka ya ruo mgbe ha ga-enyere gị aka ha chefuo gị. Bịa ofere a. Ị ma na o nwe ndị nọ na posishọn ọ gawo ha bụzi ha gbaa ọla n'aka ha pam gị bika gị gbaka gị dechalịwa n'elu anụ, mana ndị dọta ha na-echite gị. O nwere ihe mere na-ede ede ji bịa enwe. Bịa ofere na Tuesday, site na amara Chineke, ike Jehova ga-akụkasị ike ahụ na-eme ka ndị mmadụ chefuo gị, ike ahụ na-eme ka imechara ndị mmadụ ihe ọma, ha wuru ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ, ike ahụ na-eme ka e reject gị. Jehova ga-abịa ofere, ọ gwa ha aka o nwere ihe dị behind it. Otu a ka Ahab chi chefuo Elija, were gbara n'ụgbọ ya fim la chefuo the man of God. Mana akwụsọ mere ka a mara na mgbe nna ikwu a bidoro kpewe ekpere, ya wee dozie akwa ya ọfụma, wee gbu ike ikpere ala kpewe ekpere, Chineke nke eluigwe wee were aka ya dị ike, ogwu aka ya dị ike tụkwasị ya n'arụ. Ogwu aka ahụ mere ya agbawa ọsọ, bụrụzie ihe abụọ n'ụzọ, ihe abụọ n'ubu ya ụzọ, ya bụrụzie ya ụzọ gbabata n'ime Jezel. Jezel wee ebe gọọmenti haus ha nọ, ya bụrụ ụzọ gbabata nga ha na-ara kọfị na tii na-ata krakas befo ihe abụ na-abata. Ihe abatasị ewo, ọ gịnị mere? Gịnị mere? Asị ya, ogwu aka Jehova. Ọkụ ịjụrụ m ogwu aka Jehova eme na m ya. Ọ wụ ihe ga-eme na ndụ gị, ihe a ka ị ga-asa ndị nọ gị, ị ga-adị ka ndị na-arọ nrọ. Mgbe o mere ụmụ Jekọb ha sị, anyị dị ka ndị na-arọ nrọ, ọnụ ọchị eruwa anyị ọnụ, n'ihi na Jehova agbanwee n'ọnọdụ anyị. Otu a ka ọ ga-adịrị gị, otu a ka ọ ga-adịrị gị, otu a ka ọ ga-adịrị gị. Onye jụọ gị sị ya, this is the Lord's doing and it is marvelous in my eyes. Ogwu aka Jehova, ogwu aka Jehova, ogwu aka Jehova, ogwu aka Jehova. Ọ ya ka m bịara ịkọ akụkọ, ọ ga-eme. Ogwu aka Jehova ga-abịa n'elu isi gị. Na ofufe ero nke anyị ga-enwe na Tuesday, onye ọbụla na-ege ntị gezie m ntị ọfụma, na Tuesday a na-abịa abịa, anyị nwere ofufe ero ebe a ga-ete gị mmanụ nke na-eme ka ị gbaa ọsọ, mmanụ nke ga-ebudata aka dị ike. Ogwu aka Jehova n'elu isi gị, ọ ga-akpọta akpọtụ, ọ ga-akpọta akpọtụ. Gee m ntị, mgbe ọbụla ogwu aka Jehova batara n'ime mmadụ, ị ga-ahụ na ụkwụ ya ahụ ya wụdị ọhụ na ọ na-agba ọsọ gbasi ike. Mba, ọ wụ about the hand of God bịakwasa n'isi onye dị otu ahụ. Ọ na-eme ka mmadụ gbakọọ anya ndị nwere connection. O nwee ndị nwere connection, ha pịa aka gị garuo ebe ị na-aga. O nwee ndị ji ego na-achọ ile bizinesi ọka ha mee invest n'ime ha. O nwee ndị ji magoro satifiketi asambodo mahadum dị iche iche na-eche ele ebe ọ nọ. O nwee ndị amụrụ n'obodo dị iche iche, ha si US, ha fela UK, ha si UK, ha fela Russia, ma naghị ajụ ha paspọt, ha na-egbu go gro tiketi ha amụfuo. Mana ọwụghị n'ike kete, ọsọ abụghị n'ike kete. The race is not to the swift. Ọwụ ogwu aka Jehova, ogwu aka Jehova. Ọwụ ogwu aka ka m bịara ịgwa gị okwu ya n'abalị a. Erima kataraba si keleba kata. Ogwu aka Jehova na-eme ọ dakwasị mmadụ onye a gbawa ọsọ karịa ọdịka ibe. Nke ọzọ bụ na nna ukwu Elija doziri efe ya,

ma agwara gị gwupụta mmiri dome ya edome ka ọ ga-agwọ m chọọ ịgọzi ya, ị gaghị abịa gbagharịwa. Ekweghị aka otuto nke mmiri ahụ, Chineke ga-eme ya, Chineke ga-eme ya ugbu a. Ọnụ na Jerusalem kwuo okwu, ya ga-emezo na Kapanọm, eze m wo ịdị ebube. Ị nọ na Jerusalem kwuo okwu, ya ga-emezo na Kapanọm, eze m wo ịdị ebube. Halakato saprakata. Eze anyị na-ekpere bụ eze na-eme ihe otu o si sọ ya. Okwu ọnụ ya na-agbanwe ọnọdụ mmadụ. Nwoke mmadụ na pool of Bethesda for 38 years, ya sị na o nweghị onye na-abịa kpagharịa ya mmiri. Ya sị ngwa kuro bilie chirute gị lawa. Ị na anọda ka esi ahụ nwoke onye ishi bụ asụ n'ala gwagharịa ya, tee aja ya na aja n'anya, si agara mmiri nọ na Silom gaa gasị ihu gị. Otu oshi maịkụ ọ chọọ ya ji mmiri, ọ chọọ ya were okwu ọnụ ya, ọ chọọ ya were akwa ya. Okwe chetara nwaanyị onye oruru ọbara metụrụ akwa ya aka, nga aka ọ na-ụgbabie. O nweghị ihe Chineke anyị na-apụghị ime. Otu o si sọ ya ka ọ na-eme. N'abalị a, mmụọ Chineke na-aga ịga njem na mmiri anyị kupụtara. Onye ọbụla na-enwe aka nkụchasị, aka ọkụ, ikpesi ekpere a, yuzuo ya dịka mmụọ Chineke sikwa gị. O nwere manụ yuzu nke ya, kọchasịa aka ya. Ego mmadụ ababeghị ya n'aka for years. Ọrụ kọntraktị ndị gọọmenti agbanwee gọọmenti gọvanọ place eme asa na-eme dị gọọmenti ọdit ndị steeti. You know, all of those things na many man in politics in there. As in the contractors nile, nga hono, forget it. So ego na na to and is